Malo mo tau tama o ai pong pong fakolo kani kana tonga nga pea kua tu ai formalo heni I ho mo me mai ke wiko ni ale tonga fa I he pong pong ko ni fram pe ku o tonga mari me hano koto I tau koloni pe ki tau fi a fo ki ki ho koto tonu ko ia ai fitu I he pong pong ni ka ki tau te fakolo lo te tau kolos leva heni ki he kau hiva ko ni a honi ma ai kau I he kau mai ko ia mo tau fo family ke fakafonu e ku wipu Fill my cup, Lord.

Ama ene tau taimiki he osimiti e wataha mo I konga mei he ono I a whakifraamu te tau whiawa I pefoki o au ki he hokototono ko ia ae fitu pea ki mua ia pea hoko atu e o tau kainga ko ia mei haa moa ae whakamafola ko eni I he whale whakamafola reani. Ko e tukufo ko e ane ulavet ko e kia I ane nai Ngāri pēke uho oha tau weekend ni koe ni tau hanganake ki ai. A whakaosi whuki e ni o e te mi I ngahi ako koea a e pureanga. Koe ngahi apiako koea e siasi. Koe ngahi apiako kehe tau taina kua ostutuku a e whaahinga ia. Pea koea e koea e whakaamuheni. Koe hape ngahi palani o ku whakahoko. Koe ngahi apitanga peko e kemi. O ko aike whakahoko, peko whepea whetu aike whakahoko ki ai, o ko atai taramono mo he whakaamu ae le teo, te mo mau ha ngahi apitanga, peko ha ngahi kemi lelei, ki mo apa te tau te whiao, I he ngalo ea I he programa o he wiki kaha o. Pefo ki kia kinau tolu koe, manaki kinau whanonga atu ki ha ngahi whetu, tau te whito ki ngahi steiti, peko whepea whitu o ko manake mō whanonga ki hei o ko atu ae whakaamu a programa ki mō mauha. Ha whanonga lerei mō hao ki ngahi whitu ko ia koe te mō mea atu ki hei. Ko hui whoki koe ngahi whatongia o ko mō fuesia, pea kai hea mō whoki mai ki mō toe whoki mai pe whoki mō eiki. Ko e taha ngahi whau I loa, ki he ngahi aho ko ia whakamanato ai o ngahi aho whakahifo o e whare tu pō mō eiki ko e whao ko eni a Ana Maria ki he tau whitungo fulu ko ia e nea whio ko ia ko tō tō whahi malai kula a tau whaha tu pō wha a ia ko e hokosia ko eni a e tau whitungo fulu a e tamatu I ne hiva ia I he ehe kauhiva ko ia e lo I lima kola msia a ai fau ko eni a Ana Maria ko ta o fitung fulu ko ia a ene afio ko to fa I malai kula. Te mo mea mai lewa ki ai, wa tuia mo e ofa e programa ki a kina tolu ko ia a ngahi kalapu ka watonga I o tau koloni. O kumana ki ke whakahoko e palani ki ngahi programa ko ia e tānoa ahina o te waki anai pe foki ki he po a pongpongi.

0: tau te au sia mai a wiki e for all kuni, moe ngonga li te ome televiso ne tonga. Whewhia ki tantale le ki motolu, ki omo unio ngongo ki he whiawhi moni te koe ni a hoa ua o su ne. I he wakai ki ngā hitala nōna lahi o I hoa, kei whehu ia pia e tu unga o ku iai ai to tongi huhui e ngā hekonga api o ku whomua tuai e langa o I halawaka kawa kawa whanga uta. Toka ngai whalea lea ki to loi e huwhia wafo no muka, mga tu unga mei hit eki ke kakato ai ngā we ki ai. Pea mea pili ni siata o whailungai ai katoa ngai ako anga nasaleti I kolovai I ewike ko o si. E e whakume wakai ki e ngongo mihimala e o e sipo tika pehe ki e whakumatala ea whamui muitaha. Ka koe wakai lewai ni ki he whakai ki iki ko au popoa aho. I he hoko ato e whemea aki a e whalea lea I he pongpongi aho ni, nei oha ki ai e ka weinga ki paanga ki ono totongi huhui e ngahi kunga api o kufou mai ai ai langa o I hala whakakawa kawa whanga uta mi wholaha ki umusi.
1: Ko e ka weinga ni nei hofongi hakeia e he whawhafunga kakai o tonga tapu fitu pi event piukala o pehe. Na os totonga e paanga te fitu miliona ki ngahi api ko e ni, ka oku iantala noa kusa tala o pehe oku I kai ke tali e he kainga ko e ni ai paanga e fitu miliona. Ka oku nao whi mau ai paanga e tata miliona ke totongi huhu I.
2: Na e e whilafu aki I he whareni, he kau aki pia moe pehe koe fitu miliona, e ngā ue pureanga koe ni e, kohiri, aini nei toko se tau kohosi. Ke ki whamalala mai he kulahi e ngai whamatala whaheko taki mai, se kawaki te moi e, isiu koe ni, e nā kulau hifo he kaniwa he pongpongini, o kua uia taha wha miliona. Kau ku, o gai mahu inga ia heni he nā ku whatala no au, e, sea ke he ki e minista maalo lo fe kawak to ga uhinga o malava e umea ko nike hoko na ai e ai netari o pehe na o sloto pe ai tafaki a ko niki umusi ke na o compensate e tolu miliona o fa fo fa e na o hu mai he foi ba ta imbonia tra mai na o hike na o tolu ke tau miliona ya kuongo fama mahi he ku e kai mwena na uhanga I na uraki faya na u assessmenti na e fai fe kumi ke revenue fe kau akwa mwe na u revenue a ego u na u claim u loss of revenue e toi na u lista u tahtaha ke whakahoa whakahohoa maalie na kei ke aha whahinga indicator po whailonga o ko koe whalere ai business koe ni e tene mau e taha ua miliona he tau e taha taha koe ni. Pera pau, o ko kumooni e nawanga I nau kreini, o kai ke reflect mai he tuku hau.
1: Lo tonga ni nei whamala alai pale mia mā lolo, ka koe whafufunga kakai o tonga tapu ni mā toke tā aisake eke o pehe. Koe tau ku o sine te eke ke totongi he pule anga ku o si hapa anga, ka koe ngāwe savea pe na e whakahoko.
3: Ki he pehe koe ni tuaki I pehe uposi wai fitu miliona na e rotongi he taim koe na mau kei pure anga o sea. Koe ngā koe ni au whelaia koe pehe koe whelawe enu e rotongi o rotongi hui. I he kere kere koe ni uwhia mao ki hore no langa koe ni o e lawhakawakawa sea. Ne teke nga sea I hongo fulu miliona na e hanga I pure anga he kaupapanga rotonga o tuku ke ngā koe ia. Koe whakatau ke kuktahawalu koe koe ni sudo ne ka pauaha api u toko. Ko hika ngai ngā u e whakure an ko pau ke whaheno tutongi hoi ki nao tō. O taim na mau kei pure an ai, ne kei whae ngā u e ia, a putu ngai ngā u e pa pehe kei pure an kei hetau putu ngā u e tere kere ke nao whaheno whakai. E ngai apko whilawe I hanga tonu, pia mui ngā hi tu anga koe fō atuai a hala whakapatawa, ke nao whakapapau I ko hae mahu inga. Pene au si huo pio whae ngā e ko ia, o mahino, ai ngā hefe mahino aki. Ika nei pe kau taha taha aku na ku nai mea ki ai e fitu. Kau taha taha koe ni ki he tawanga mawhanga. Ko koe ni kosu mea mai pe he uiki ai pare mea ko lawa. Ka koe taha ia mea nei whae tala noa mo nao tō. Kana e mahino pe nai fito ke kere ake tō taha ku nei whaa whapapau nei whaa whawhanga I whaa lao. Ka me tō taha koe na analisi. Ka koe mea koe na whakahau koe mao tōlu. E kai ke koe anga koe whakamauhinga oha konga kere kere ko e mea ko na ia api ko ni na e ko ha no mahu inga ko to langa fo ko ia na e fai ki ko no fa mau na ko mea ko e to e pehe ke mau te fa ha to don i hui ko hui ko ke ke ho kwatu e pisi si se fitu ta tana ke ti mau tare ma do fa ka ka ko ia ta ke ka ko e ko e to nga ko na ia ai na e tuku ko e ka na tuku pe ke ko tu mau e ke na ho pe na ta na pe ke ko tu mau e sa ve a mo mo we ko pau ke na fai pe e na fa ma nga fa ta ta mo la mo mo e na ta mo na a fa ka uto uta na te ke ta mau fo me ma do te ke mau to tongi ha me ka ko ke ko o vare pe ke fitu ka ko na ko kona ko lava na we ina me ko ya ka ke ko fa ma la be ko na ke te os me ma do lu te ke ke fa ha to tongi ko hi a se pe na hiare pa u ye mo na do do fitu ta fa ko ki ko la ha te na fa mo ni pe i he ke ke ka ho ko na we ka na do fa pa ko ha to tongi ko na fe lo to ke to tongi ko hi
1: kai ke hene me pale mi ano pe fa fa nu na fa mo ne le pa we pole anga me pankea e sia i hobi ke ko osi ke fa ka ka te ngai fe ma o ke plo se ki langa fa ka va ka va ko ini ai au kai ke te ia ha me a ke fa fe a tu ngia i aki ai langa oi hala fa ka va ka va
4: ko e ha fa ka ka va se ha fa ka ka va na e fa mo o ne le pa o ai pole anga ko osi a pa mo e panke a e sia e ta ko osi se a mai ke tauni nei tokla pe pure anga o fa pa pau i ai nga hi area nei fi ma ke fa ka kato ke ko che ko eni fe ka waki pa mo ke ke de e mai na ko si se a pa ko nei ko ki tai mi niu ki to ya ha met ki ne ha fa tu gi ai mo ta ofi a ho ko atu nga ko eni ka ku o ku le de pe anga we se o ki ga ha met ki ne ha fa tu gi ai pe nga hi area ko ni ke ke de na fa na ta pe a ku ta oslav ta tol hokat mi hai se ki to ya pa pa lin mai i ta fa ko ni ki a ba fa nga ta pe fo ki ta fa ko ni ki fo la ha se
1: kai ke nei kai ke tu ku mai hanga fi ka pa o ke pa anga o to tong hu hu i mo la hi ngai family o to tong hu hu ki ai pole anga ka ko ka we nga ni mu mu yo fi yo ngo ngo ni pe tok tu ko te fai ki ki a mo yangi
0: O ku lahi e lau lea ke makatuunga o I toloi a hufie wafo no muka, aina o sifotutu ke hufie aho fa o siulai ki mua peto kanseli mai me hipot ngawe ngawe langala lahi ai pule anga I hewe ke ko o sipe. Nei oha ke kawingani I hefeme aki e falea lea I he pongpongi aho ni e he frafofonga kakai o tonga tapu fitu piveni piukala.
1: Ko e tokanga, ka uhi nei tokmahina pe I he falei te wike ko o si, ai toloi ko e ni. Ka ku os I tongani e ka wholau mi tople anga ka uhi koe tewe katoa ngai oi huofi oi wafu fo o ono muka. Nei tali ke ka vega ni pale miano pele whawhanua ni pehe, koe makatuunga e toloi koe ni tupu me hita e fia maali e ka inga ono muka, ke tuunga o ia e ngā ui ke he wafu I he mahino o ke fia ma o ke whakakato ai ngā ufa teknikale ki ai ke mo a pea toki huofi.
4: Koe tutun koe ki he wafu ono muka, nei fai pe a e whemea ki pe ambo e tek matofia e koe tampi ni skauni o ku tui whare o pe a koe whekau nei o mai me I tamua sea ke toro I hono hufi kuma tō ngai ni I he ngai whamatala o mai whekau aki pe ambo e tai whema rie ka I ngā ke tunga ko ke wafu neoko koe wafu koe ni koe project ia na e take aki mai ngā he tau lahi. Na e kamata ngā o koe ni e poate ki wafu, pia na e to'o me he poate o poate ngā o koe ia e po ngā o koe ki ngā ngā o la lahi. Pia na e to'o ia he mista loroto ngā koe ngā ngā o la lahi ke whakau hene ka penga ngā o koe urak ahoe te au ke whakakato ngā o ki wafu. A whatatau ki e skopu ko ngā ue koe wafu ko kakata ngā ue ki ai, kau kia ngā hi mea whaka teknikale sea o ku mātu ungai no toloi ho no hufi ki tok whakakato a mui pa ku rotonga whae siu ki ai sea.
1: Lotonga nene, ia me tokanga ki tu unga o fise mi teki I matatoa I he mahino ko kakato ai langa, ka akutuai aho no hufi. Nei te whamahine no pele whawhanua ko kei toa pule anga ene awhio I ngahi o wau tāna ki tuunga ngai Universite Pacific Tonga, ka e toki liwa ki mai ki Tongani pia e tok whapapau.

0: I ai aho ke hōwhiai ai ofisi mei te ki I matatoa.
1: Pea, nei me ai piniisiata ke whailonga I ai whale ako fo ou o api ako nasaleti I kolovai I he wike ko osi. Koe konga ngahi polokalama ne whakatutu o ke whailonga I ai ta ue wangia o ako anga ai e nei whakahoko me ngahi polokalama kehe nei whakatahataha ke ai ai whana wako me ka wako tutu ko nasaleti ke whakawhiwhia I ai makamaile mahu inga koe ni.
2: Ko a makamaile mahu inga I he siki toa o e ako koe katoa ngai I api ako nasaleti kolovai ai senturi e ua o e ako anga, talo mihe na whakotuu I e kau fuafua ngā ue whakamisinale mai ki tongani I e tau tahawalu ua o no. I e tau e wangeau koe ni, ko ako I mo teu tangata I he ako angani, ani ihi o hako tupu o e whanwani. I e ako whakaikite mika, lotu, kai umaa ai ngā ue whakataha. Ka katoanga koe ni, na e kau mai kia e whanau ako lolotonga, kulis tutuku, Mengai me mipa o e kolo, kia no katoa ngai a historia mahu inga o e ako angani. Ko katoa nga koe ni ne ka mataia I aho whalaite, a ki ahun hofi a whale ako fo ou a ako anga. Ko whale ako eni ne whakapaanga I he malumalu e polokalama tokon a siapani, o lava ai o langa a whale, pia toku whakakakato ahun whakanaunau I e whingawe aki pe a ako anga, mui kau taha ai mātua tau I whanau, mui kau whai ako, PTA, o whakotu uai me ngai kompiuta ke whaka ao ngai I he whanau ako ki he whingā ko. Nai hoko atu e katoa ngā ki houa e whiawhi, o whakahoko ai e whaka ali ali māma, ai ene me ai a pirinisi ata koe whaka awhi whalanga ni. Lolo tonga e polokalama, nai me ai a pirinisi ata, o ne whakamatala o pehe o ki ai pe ai whiawhia makehe I he katoa ngā mahu inga koe ni, ka tau te whito kio no katoa ngā I a senturi e ua o e lotu.
3: Kau wako lolo tonga mo kau wako tutuko e, Apeako o Nasareti, utau katoa mai e, kerekere o lotu. E fiefia makehe, kuulongolongo katoanga, pa kuulongolongo eki. Kerekere hangata motua. E fiefia makehe, tau heni he laumari e lerei, me laumari e fiefia. Mai o falahat ka teke mō tōlu, mō lawa mei mei mūri, e u mō mamata mai he e ope. Tau ausia mai ke he senturi ua e lotu, au mai ke senturi ua e ako. Pe kia hārea, ko he whamalo ia pe he aloofa e ki tau toi ausia mai ke sentu e lotu. Hai ai hā loto e tai honga ia mō fie fie, tau kau he lau. O whalahe ka teke mō tōlu.
2: Hiri e polokalama whakaolo māma, nei whakahoko ai e polokalama whakame ite ai ako o lolotonga, moi houa ilo ki ono tari tari o ikolisi tutuku, moi whakafe ilo aki I he holo fatu fatu whala I whale na lava o lovai. I he aho tokonaki nei whakahoko ai ai laka whakato uako ai ikolisi tutuku, moi ako o lolotonga. Ai ane kamataia mihi hake anga o lotu, I he whau taupe, ha tafu ki kolovai, ki he whale lotu o huhu I kolovai. Hiria polokalama laka, nei hoko atu ki ai moe o wau tuku pale, I he malae toa ko pouvalu kolovai. Ki ono whakailonga I ani ihi o kaukulis tutuku, ko nau malo lo, kana nau hoko ko kaupayo nia, moe kakai mau inga o e ako anga. Ko sāpate, nei whakahoko ai e lotu taha I he whale lotu o huhu I, ai kulis tutuku moe ako lolotonga, piheke kakai o kolo, oku nau poupou I ai ako anga ko eni, Hilia, nei whakahoko ai, mo ilo hoa tā. Ko senturi ua eni, o e ako anga, ka aku kei hokope ai ako anga, koe maka maile I sektoa o e ako, lotu, ka pehe ki hene ngahi kakala mahu inga, o kune teu I aki e whanau ako lolotonga. Ka katoa nga koe ni, o ka amanaki ia, ke whaka osi I e ahoni. Ma ai o ngongale tio televisione tonga, ko auri

Frost. Fatal of a t-shirt to mam to ya to fatal Malayanga, Miss Tina, ya pa is Malayanga, Mantua Turtinum to ya totally, Muritalo, Dolina Vedu. So Auntie Sarai for Taludu Stevenson, I'm a Auntie Raisa. Fatal of a two, ya is Namatua Matua ne, ya fatua ima, Namula Ulusia. Ya, Miss Sarah Patti Jugu, fatal of a to mam to ya to sa. Fonito a colio le nei tai o mali ai. Ia, misi te mam tua ia for a bit in the money. Ma fa tua ia lua fetele. A mali ai ngal bese le na o le flashback. Ia, o ia man tua. Man tua te fati whakafu I lele o le Savalalo Grand. Ia, I nga to ino o mapsua luto fu kaiol. Uma la ti fangale sa pesen make ki ma kwale ku kusa ma upo. Uze ba yala fa fa ngau te todo la tat to lu ngau ba tat ba la ule ba la fa tat mai on sa I mai. Ai te lo la tat to lu nga ya I le pesele ne yer fitu li mam. Alu po a cho ma fo fa wi lo ngau.